Dega ba ba da ba ba ba da ba ba ba ba ni da ba ba ba da ni da ba ba ba da ba da ni da ba ba da ni ba ge ni da ni da ba ba ge dega ba ba da ni da ba ma ge ge ni ni da ni da ba ba ba da ni da ni da ba ba ge dega ni da ni da ge ni dega ba ba da ba ba da ni da ba ma ge ni da ba da ni da ba ma ma ge dega dega ba ba ba da ni.